0: Kisone moyo wake mambo. Yane angaite sa Josepha. Yane angaite sa iye. Zita rangu ndio ndi baba Joseph Mechanic Manyeruke. Ndiri pa Zimneti Radio.
1: The hottest new music. The hottest.

kisone moyo wake mambo. Ndiye anehangaite sa Josepha, ndiye anehangaite sa iye. Zita rangu ndionzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.